0: tenne pikla kale gungu genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to gu tebe anyi murie ye fe wo ku ile ba se ke re to gu gendere re ne yo ku tu bo ya pe te wo le tu le ke che che eni yo ro ku be se bo wo ku ile bu ko nu le yo wo ku ile ba se ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to perang-perang bila sebu uwi te atak pame anak menek lengke pulo purwari berkenda berkenda kola sokode menek lengke pulo dapanggu menek lengke koka tiliri cevye menek lengke pulo mata mele etinine ika felak febi kwe wukunle kasa kura kura kofi sabele le sebu uwi sa kalola neye ufale ketayi teke ule fekara menek lengke pulo mulo me mumuye mena bale oku ila bere ke motumwe ya woro le mlek bunke tuwe la nyare vire oku re dir wo nyare vire lo chungulu wewe sa uluru re abai mena farwe ola iri lawe le mi buruburu
1: ikede pataki lokun lobirin gbogbo mo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si iti jobo lede yi fe pifun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye igba koko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pifun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba sin lo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawolowo amodi iba yi si tun mo fun gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun a ma gba ni kuro lowo amodi iba olukede alakosun.

Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yote sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon soko de atakwame na maritima atan problem po yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mwanko ni lu, ke yote sa wi mwanko salada. Nama, sa yu kara atan pon. Na grand lomé atam po blan yar ngulum ba saga ne acha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na dubo gba ya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tin na ngulum gba na kan ya ne ma ba jala ma ga trne kan ma ga ka na dubo gba ka fala ban ka ta de ke do na dubo pour ke ne ko ma sa ke ne trte ka tan ma ko mo ko nya fiba a simple to na ti sa to go da ko na apipi ko ke ngba po a bora ya na cha bo ba ban ga ya anya bon

0: tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata tena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wolin yente kale hundong kare we kata ka hundong kat nso ay kun hindi nalara ngkan tala ay kun hindi tise ka hundong kare we kata ka hundong kata na ako sa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto nampa ay kun nyari ngina sakana ha muto nampa na pa wengi na ikari te ne kor dakpa kauka ay kun nyere ni kaminya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun bata karana wara wal nan wa muto nampa kwa fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali kasta no api so na wan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na ba nyalo ala fia awara na wan patan wata so ne wa husu ala fia awara
1: avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie.

togo buga togo bufoka madere na mi minna bara orni hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragdirna wule ragdi tor na be ida mu bindina runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wule mundi ba sonto mu rim nogri mi logo talbi de wura kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindina tabat san saban central plateau panan martin padin redri mi tabat dana nan kan kargang padan nan luma berungun bawana mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawana mi minna kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko ku yaru ku bibir ba kalani babe ba bibir na kalan kan binu san da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kay madi yiko kay ta wule be be mi ti tambo na te minna mundu bana man tu tora bawna dumi ida be imugu get mbotti to gonan kamini si asugo ni rek ban la megu dum na hatun bebe sanat bin get you.

Tene kpi kala kale gungo genchi ma nyi nyare ka ku bo mo le to to go tebe anyi nguriye ye fe o ku ile ba se be ka re to go gendere re ne ye ku tu bo bia pe te o lo tu le ke cheche ke cheche eni yoro ku be se be o ku ile po ko nu le yo o ku ile ba se be ka ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ru ru ju ba te mu ne ju ba wo to pra pran ble se bu o kui te atakpa me anaka munak lenka pulo purwer bekende bekende kola sokode munak lenka pulo dapangu munak lenka ko ka tele ri chevie munak lenka pulo mata mele etini ne i ka flak fevi kwe bu kunle ka sa akoro akoro ko fi sa ble le se bu o kui sa kalola ne ye e o fale ka taite ka ule fukara munak lenka pulo mulo me muye mena bale o kui la ber ke motu muye ya woro le mulek bunke tu buwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru abai mena farwe ola

togo buga togo bufoka madede na mi minna bara orni hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragdirna wile ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere in irund de gamatar na bara wule mundi basan to mumrim nogri mi log talbi de wora kirin ana basab yel kat ka kirin aninde bindindran tabatsan saban santra plateau paran martin paden redir mi tabat dana nan kan kargang paden nan luma berungun bawana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawana mi mina kabsan kani ka pam wule wada bu pam kalbana hongni jana be basan dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani babe babir bina kalan ken bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tan bingu na mundu bana man tu tora bawunna dumi ida be imugu getem boti to gunan kamini si asu ni da banla me gunan hatun be bi sanat bin getu yu.

Emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara e keji e obo lo tinojo me fale nogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alakpan mbe ne bolo e melo ye begba angon sinta nwe man kan fun e ebo bane nwe man lon di be chikanyari acho alakpan melo e ako fun e bo wawane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alakpan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e tin di ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

0: Tên nị bí kê la kà lư ngũn kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bù mù lơ tù tù kù tà vơ. À nhìn ngũ rìa yê phư ủ wú kùi lơ vơ sơ vơ kê rì tù kù gần đà rì rà nê yô kù tù bù vya. Quay tè hù lù tù lơ kì chê chê yê nì yô rô kù vơ sơ vơ ủ wú kùi bù kô nù lê. Yô wú kùi lơ vơ sơ vơ kê yê sàng wà tà bò yì. Kê tà sơ sơn kê wù lê phư tù fà kê sà nê kê prì mà tà tè lù jù bà tà mù nìa kù rù rù jù bà tà mù nê jù bà wà tò pram prang bela sebu u kui te atak pa me anake mene ke lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke ko ke til richevie mene ke lengke pulo mete mele etinine i ke flak fwevi kwe wukunle ka sa koro a koro ko fi sa vle le sebu u kui sa kalola nenye ufale ke ta ite ke wule fekara mene ke lengke pulo mulome mu muye mena bale wo ku ila bere ke motu muye ya woro le mulek bunke tubu we la nyare vire wo ku re dir wo nyare vire do chungulu we wasa uluru re abai mena faru we la iri la we le mi kuru
1: tugu wa jama ikaso ikam nya ne towa obo japa wo petu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyi bibi bobu ngiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedila wa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile tuwa anasara damu odamu ulolori wa iwipuni ina akibacho wa iwipuni ini ba da pongo wa farande sogade wa farande atapama wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasara damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na iso basuni na a befo so sobore inyete logta wajunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva

ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat usu ay kun hindil nalara ngantala ikun hinitise ka hu nongkar we kata ka wonong kata na aku sa ha muto nampa karate teta nota suna gran lume nere siru mi se muto nampa ayo ko nyari ngena sakana ha muto nampa na pa we ngena e cari te ne kor de pakau ka ayo ko nyere ne ka menya ka kalmina a kalmi ta kara yer ka amaire awanta ka sa hami muto nampa ka fala na ware ko ngata kara na ware wa wal na wa mu wa muto nampa ka fala nu wa mba se wana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no api so na wan ta wa walona mudo te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atiki se awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo la fia sarta kala ya atiki se awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awara na wumpa tan mata so ne wa husu la fia awara.

Aha, togwa na chim. Yul sak ke bangman ke tinana dubwa. Nina nyay ke kabkane. Kan kokona na sake blanyar na, pafam lebo ka blanyar nga. Njam, sawo kan jam mo pote bina wiyin ke pwini na, ki yote sa yu pwini ni dal. Kan sake dapon soko de atakwame na maritima atan pro blanpo yar. Lili mo, sawo kan jam mo pote bina wiyin mo kone lu, ki yote sa wiyin mo kusa lada. Kana ma, nisa yin kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar ngulung ba saga ne acha ne chula gbana leke ne dan ka blatine na do gbaya ne acha ne lejo ngbam ya bana ne tinna yurum gbana kanya ne ma ba jala ma ka trne ka ne ma ka na do gbaga ka fala ban ka tade ke do na do gbaga ko nye ko ma se ke ne trete ka tang ma ko mo mo kunya fiba a simple to na ti se to go da ko na apipi ko pe ngba kwa bora ya na che bo bo ban ga anya bo

0: togo buga togo bufoka madede na mi minna bara orni hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragdirna wile ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere in irund de gamatar na bara wule mundi basan to mumrim nogri mi log talbi de wora kirin ana basab yel kat ka kirin aninde bindindran tabatsan saban santra plateau paran martin paden reider mi tabat dana nan kan kargang paden nan luma berungun bawana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawana mi mina kabsan kani ka pam wule wada bu pam kalbana hongni janabe basan dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani babe babir bina kalan ken bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mi na kaymadi yuko kayta wule be be mi titim bona tim bingna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getim boti to gun an kamini si asu ni de banna me dumna na hatun be be sana ti bin getu yu
1: ten ne bikla kale gunko genchi ma nyinyare ka ku bomo le to to gu de anyi nguriye ye fu uwu ku ile ba se ba to gu gendere re ne ye ku tu bo ya kwe te u lu tu le ki cheche ki cheche eni yoro ku ba se ba uwu ku ile pu ko nu le yo uwu ku ile ba se ba ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke primata te lu ju ba te mu ni e ku ru ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang blese bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richevie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fevi kwe kunle kasa kro a kro ko fi sa blele sebu o kui sa kalola nye e o fale ke taite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena bale o kui la ber ke motu muye ya woro le mlek bunke du wo la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru de abai mena faru we kula iri la we le mi proguru ya
2: tabule
3: okay you know what I mean
4: can we try
5: yeah,
4: it
5: yeah they can work with
3: Instead of can we do it again?
6: Yeah.
3: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we go in triple.
6: Alright.
3: Listen to the whole flow now.
6: Yeah.

Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. De ke ga tu, ba se kenga, e se kenga de ka ka to tani ti ye te kalga me pa te ga do. Ka jo de tana me ya sa ta de te ni na me u ta mo dan de kuri e to mi ya. Ya kwa mbu ta dan ni, ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke te ba te ni di ye ta pi ta ri na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni o ta mo ti ya ye ni ya ga. Papa to da jan da pam butan wuti ga wuti ga kwata to wuti butan wuti ga wuti ka yi ata pam ko butan wuti ga wuti kwata jan ni ke yi butan wuti ga wuti ka da ni yi to butan yen kuri ye bi ti da ko na kwa ye bi ta ti da butan o be ni ka ra butan wuti ga wuti da kwata do mo mo da di ara butan mi ara to wa kwari do ti ya ta ti ga bodi te ni bo yi bu ka ndu wa ti mi ga ba ye ba ke bi aka ka yi na me be ni bodi ga di wa mo mo ta ku na me ya ti ga ni bu ye ni mo mo ba kina a kina do ga ye ta ga tori ye pa ga piko ka bala na ga ni a kwa ni ba to da na mi ya ko ba a du wara mi ya ga do ka ma na pi mo mo da ba ni ya do ka da ke da ta mo ka da do ni ko ti mini si yo ni do pan na de do la ta.

atoga bufoka madirena mi minna bara orni hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bad bagi de kang ragdirna wele ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere in irund de gamatar na bara har wele mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindran tabat san saban santrat plateau parnan martin paden redir mi tabat dana nan kan kargan paden nan luma berungun bawna mi minna barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani ba be ba birbina kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambingu na mundu bana man tu tora bawna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asgu ni de banla me gun na hatun.

0: Al'umman ƙasar Togo ga wata sanarwa, kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga Ministan Kiwon Lafiya tare da abokan hulɗansu.
1: Ya togo bufaka madere nan mi minna barawaran hida na barbar harne mundi mundi bambor be barbaki de kan ragardirna wele ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kerein irund de gamatar na barar wele mundi ba santo mu murim nogri mi log talbi de wala kirin ana ba sab yel kat kirin aninde bindindan tabat san saban central plateau padan martin padan redir mi tabat dana nan kan kargan padan nan luma berungun ba wana mi minna barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana asan kalangan mu rana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir ba wana mi minna kapsan kani kapam wule wada bu pam kalbana hongni janu be basan dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani babe babir bina kalan ken bin misal da bana ba wana duru mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kai madi yiko kai ta wule be ibe mini titin bona timbinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getin boti to gun han kamini si asugo ni da banla me dum nana hatun be sana ke dum ya tu
2: tartata na to war togo wisa e ma me yila ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro ko so lao taman na volta taman koro nyente kale se unon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasan nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hundon kata we kata ka hundon kat oso ay kun hin nil nalara ngkan tala ay kun hin tise ka hundon kata we kata ka hundon kata na akosa ha muto namba karate tata nutasna gran lume neresiru messe muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na ba wengena e charite ne kor dakpa ka ay kun nyere ne minya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana warakum bata karana ware walana wa mutu nampaka fala nuwem pasewana wacar waten wa wasa takut itu temerta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna takorota minister nampa nyelo ala fia awaret na wumpatang batasone wa ku ala fia awaret

ngwa na chim nyulsa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kankanne kan kokona sa ke blanyar na pafam lebo ka blanyar nga njam so kan jam mo pote bna wi ke puini na yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so kode atakwame na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pote bna wi mo ko ne lu yoti sa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pou blanyar yulun ba sa ga na cha ne chula ga na leke ne da ka blatin na da gbagba ya ne acha ne lejo ngbam ya bana na tinna yurun gbam na kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na da gbagba ka fala ban ka ta de ka do na da gbagba ko nye ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko mo mo ko nya fiba a simple to na ti sa tro to go da ko na apipi ko ngba kwa bora ya na na che bo baba nga ya anya bo

ya to go bu foka ma de na mi min na ba do ran ni da na ba ba har na mund mund di bam bo be ba ba ki di kang ra gar di na wi le ra di tor na be i da mu bin din na ru ni irin kere ni ru de ga ma tar na ba har wu le mund di ba son to mu re mu no gri mi lo go tal ki da go ra ki rin an na ba sa jil ka ta ki rin an ni de bin din ran ta ba san sa ban santra plato pa na nu martin pa den re di mi ta ba da na kan kar gang pa den an lu ma be ru ngun ba wa na mi min na ba to da ke kaurana kasur wule wadu gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kama nan wule wadu banda oda hidire ba wona mimna kab san kani kab kwa wule wadu kwa mi kalbana hongni jana be san dogu ko kuyu hadu ko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kene bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te mina kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na te mimna mundu bana ma tu toraba wona bimi ida be imugu getem boti to gunan kamini si asu ni da kwana me dunana hatun baby sanati.

0: tarte ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nuka nota la ay ku huna na sen nisa ka hundong kata na tapa on sokore atapa mate ta nota sna maritim taman na wolnyen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ku hin nil nalara ngkan tala ay ku hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na aku sa ha muto nampa karate ta nota sna gran lumi nere siru mi se muto nampa ay ku nyari ngena sakana ha muto nampa na pa wengena e charite ne kor dak pa ka ka ay ku nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa mutu nampaka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no apis wa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna akorota minister namba nyalo ala fia aware na wumpatan wata sone wa husu ala fia aware
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanyan netuwa obo japa, wakpeti wente punuwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji indiche diche, kibeba indiche dilawa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, na pongo wa farande, sogade wa farande, atapama wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abefo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa ala meri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.

tarta ta na tawar togo wisa ema me yila ne kal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundong kata kena tapang sokore atapa mate ta nutasna maritim taman na wol ngente kle hunong karwe kata ka hunong kat nso ay kun hinil nalar ngan tala ay kun hinitis ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto namba karate ta nutasna gran lome neresiru messe muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dak baka ka ay kun nyere ne ka menya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun mata karana wara wal nan wa muto namba ko fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti te temerta wali ka sta no apis wa nawan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nan pa nyalo ala fia awara na wumpa tan mata soni

0: Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se kenga, e se kenga di ka, ka to tani tiye te kari gwa me pate gari duong. Ka chodo te namne ya sa tari, teni namne utamura ntukuri ya to omi ya. Ya kwa mbo kya danne, babo to tara kutina me ya. Kujia ba kete ba tini, di ye ta pita la di nani. Ka kwa ye ni ye ta pita la di ni utamu jitinga ye ni ya ka. Bapa to ta janda pa ngutang usi aku sing kuat to ta ngutang usi aku sing ka iya ta pa ngutang usi aku sing kuat ta janni ke iya ngutang usi aku sing ka den iya tu ngutang yen buri iya bi se lare kuat na pa iya bi ta se da ko ta ngobe ni kara ku ta usi aku sing kuat ta do mo mo da dia ra ku ta mi aba to wa kwali duati ya ta tin ka bodi teni do nyi ku ka nduati mi aba ba iya ba ke bi aba ka ina me be ni bodi ka du wa mo mam ta ku na me ya ta ngane bu yen mo como vacina aquina do nga ye takatori ye paka piko kabala nakani akwa nyi bacho dana miya ngwa adwara miya karo amara pi muamuda panja do kada kyeda kamo kada do ne kuti minisi ye woni woni do panna de do la ta ni wa ku tan
1: ikede kataki lokun lobinrin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si iti jobo lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba tu to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun le mo yi apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ke lo bere ki asun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lawo amodi iba
2: Tugu sama, bakal mi somda puna gana bili ni sobalu wuna bali ye botu kwe ya deyun muda. Nono ay alwatu dalasi sepe temi sobalana le deyun bubu garum dinti ma nabla da. Kajila dinti mi ekwa hasyar vina gana kete ke kutuni nansang unguli hiunu bituzu. Fe deyo tabangu kholu da gitti da, sokorai kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da a gitti da. Dinti mi nalende kwa hasyar vina gana kete ke kunele nilurungu unguli nituzu. Pedeo karoho luda gitu da nilumete da agitu da alwatun dubaru mede gitu da ulun indetu da gkalulara ki hilisi zepo ga deo sobalane ele rokata kaya ya tiki ngu gkalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene baliye potu gwe ya pala gibla bane no yusu lune ndi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minde runyotene ini ini vda rubaru wena sobalu wene baliye potu gwe ya adege kante ureo sinne potu gudong nukhuti tenu wong tumno da alafia sobor kande ureo sing botu kudon tom done minis wei jon ne do nada la fi do mere ni misuru ya madam no ne pozuru do
3: togo bia togo bu foka madede na mi minna bara oran dida na bara bara har ne mundu mundi bam bor be bar dagi de kang ragar dirna wele ragar di torg na be ida mu bindin na runi irin kere ni irun de ga matar na bara har wele mundi ba son to mumrim nogri mi log talbi de wala kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindran tabat san saban santra plateau padan martin padan redir mi tabat dana nan kan kargang padan nan luma berungun ba wana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalangan numurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir ba wana mi mina kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni jana be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani babe ba bibir na kalan ken ni misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bambata minna kay madi yuko kay ta wuli be ibe meni ti tembo na te mbinguna mundu bana man tu tora ba wonna du mi ida be imugu getembo ti to gun an kamini si asugo ni da banla me gun na hatun